0: Inhlanhla ngwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Usewazi umfana adlala phansi emsindo manje. Usewazi umfana adlala phansi emsindo macunweni. Ha nhleli nawe ufoka ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM ngithi akavuke emi ngenyawo njengamanje ziyakhala.
2: Ubebe kuyanga abantu ngabe kade sahlule.

Mele lugi chiafika sebe ingabelile Sebe fasila banye kukunile Tina shaweza lwazi na make etase kukile Sake sabinjwa nge mkula na nge skukula zezu kalegiso Buga sesuwe Singoba no masesu kukile Ingo bonju mpepu nunga pumili chizi isamile Smabonile basamile kepa basilegile Tine loke siiko zaak chula kukasile Na manji lukutu na esikesina gazi zone ngalucho Ikala lechua bukungaba naji Azkumangu kutala panzama naji No mama nyesebe kela giti Sinake sikesa chikelo na ngabagiti Shabbos posa nangi niti Impui pelis kumbus punza smiti Upa yonke njeti tina Kota na manje siya kula Sipapa kulu suti Kula mitani nezi sasitu Numa kumnyamu kwa manje Lapo sikona skule spachanda Tina sazo wa pesa Lama pupukunzi maskala Zioma ngangani zindonga Sama kichesaka Sio kala siya pambili Mwa pambili siya kukonu kani

so ngabe kade safa kusho lapha na ke uqiniso wakansele ngalesikhathi kube ngabe kuyangabantu ngempela ngabe kade salala kubanda yo iqiniso lelo muntu omnyama into ayazikho umona nje cha akukho lapha na ke okunye ukhona ukwazi wakansele kule ngoma inkosi ye voicemail ikhona kanye nendoni lapha na ke ingane yababa undunakazi udade wabo kasaliwa uyena ke lomsho lomzwa esholo lapha na ke phezulu ngabe kade safa ngempela ukubaneka yangentando yomuntu ubalance yena benostokfela nosimende bathe kancane sengizonyathela awu kancane zidathe ngijenga kupha zona ushumi lezinsizwa sivule ngaye lapho na ke i-triple play ukusiza umuntu isihloko sengoma ulwesithathu ngani yakwethu uyalazi udaba ikhona lapho na ke ingosi ethi ke zithathele zibulalane wemfo kangwenya ngale nje kuka 3:30 mara before that ikhona intambo kazwelonke ngizozo ukuthi ke uvusa obani futhi bavusa lapho na ke ngayiphi yona ke ingoma isikhathi sikho amahora amabili nje vo kusho khona ukuthi ke kufuna konke sikufinceze sikufinqe sikwenze lapha na ke kube kufishane kodwa kwenzeke futhi at the same time njengoba nesihloko vele sesikhona lapha na ke kuFacebook kuNhlanhla Ngwenya ngaya nalapha na ke @Tinanda884FM ku-X.com ngayo Paula nakhona Paula @Ngwenya_welcome 0680764969 uNhlanhla Ngwenya 596 silula nje isihloko mntana ekhehla umbuzo lula kade ngenza ucwaningo lapho na ke izolo ngifunda ngo Eddie Grant yamazwe Eddie Grant umculi lapho na ke ewe reggae namanye nje ama genre ke pop ushaya fina khona ezikhona ingoma zakhe ze pop Eddie Grant ilokhu aganwa noma ilokhu asinelwa noma ngithi ilokhu ashadelwa ngonyaka ka 1969 eshadwa lapho na ke eshada no Annie Annie Grant Eddie Grant washada ke no Eddie Grant nokusho ukuthi ke sebe neminyaka phele icela la ku 55 bahlala emshadweni umculi loyo ucula umculo ke we reggae walapha na ke ezweni ke lase Britain umbuzo uthi kungani ngempela ngempela umbuzo nje engihlale nawo nangifunda ngo Eddie Grant ukuthi yini pho imshado yaleminyaka isheshe ibhidlike na yini ediliza imshado yakuleminyaka yama 2000 ngokuphazimanze kweso uzokuthi umshado usubhidlekile omunye ubhidlika kusalotsholwana kutholakala ukuthi ke owesifazane ugugushe umuntu ekhwapheni ugugushe uJoe ekwapheni avela thumfana awuphinde nakamadala ejudeni abuyi ibhokwe zami

Zumbela siyaqhenza siyaphokoza. Kumnandi emhlabeni ufuna ukufa. Zumbela siyaqhenza siyaphokoza. Kumnandi emhlabeni ufuna ukufa. Zumbela siyaqhenza siyaphokoza. Kumnandi emhlabeni ufuna ukufa. Ayayayayi. Kumnandi emhlabeni ufuna ukufa. Ayayayayi. Kumnandi emhlabeni ufuna ukufa.

0: Jonga isimo sakhe, isimo sakhe ingathi nguye ozibuyisela umzimba wakhe.
1: Uthi umprofeti xa kejonga isimo sakho, ubona kunguwe ozibuyisela emvempilweni yakho.
0: Uzaba usekhona utata Ferreira.
1: Usekhona tata. Ulusekhona tata.
0: Ucela tata Masitheta ukukhuthethe nawe usive zikuve nangathethe indodwa Ferreira. Kuba into zakho tata ndiyazibona ukuthi zibuya umva, emazibuya umva, zibuyiswa kwamisanda sakho emasezibuyela umva.
1: Uthi umprofethi ubona izinto zakho zibuya umva mhlekazi, kodwa xa kejonga nguwe imvangelo yokuba izinto zakho zibuya umva.
0: Kunesitsho esithi azigqubi zibe mbini sibayeni sinye.
1: Uthi umprofethi ke kunesitsho esithi azigqubi zibe zinye ebuhlantini obubodwa.
0: Kuba manijonga isimo salo tata ndibona abafazi ababini.
1: Uthi umprofeti xa kejonga ubona abafazi ababini apha kuwe.
0: Lo tata makakathethe wenzeka ntoni apha kuye zabamama ababini.
2: Umprofeti kakuhle kakuhle makakade ngikufama lokho mathi akuphumeleli kuhlangahlangene nje konke omunye kusenimakhele intamara lo okhona ngala endlini angamfuni lo umuntu so angazi kenzenjani manje.
1: Uthi mprofeti kudala eyizama eyilwa lempi unabafazi ababini, kodwa lo ofikayo akafunwa ngulo ekudale naye tata.
0: And ke ngoku iproblem ke ngoku into sekuvuke wasisitha unkosikazi wakhe wajika akamthandi and akasafunwa ngokuthi abantwana bakhe lo bayo.
1: Uthi umprofeti unkosikazi wakho seniphini senijike naba zizitha ngoku ubona ningasavani kanye sekungene futhi nosapho kule mpobhekele nayo.
0: Kanti intoni enkile imphoqa lo tata ukuthi nakangenisa omuntu ekhona umuntu endlini.
1: Uthi umprofeti intoni beyinyanzeka uba ufake enye inkosikazi ikhona enye inkosikazi ekhona endlini.
0: Kuba le nto le izawuqhekeza ubomi bakho ngokumhlekazi.
1: Uthi umprofeti le nto izochitha impilo yakho tata.
0: Ndifuna ndandithi rongo tata into oyenzayo but kodwa le mpi le nto lena izobutshintsha kakhulu ubomi bakho.
1: Uthi umprofeti ke akayichasanga le ndlela owenza ngakhona, kodwa ke izobutshabalalisa ubomi bakho.
0: Ndithi lo tata ke ndifuna iqaphele le nto yabafazi ababini aphendulayo ukuthi akasoza aphinda kuthola ukuthula.
1: Uthi umprofeti ufuna uyiqwalasele ke nentwela amakhosikazi amabini kuba ngeke uphinde ulubone uxolo kulo mzi wakho.
0: Mbuzi butata lo wesibini besengumfazi okanye ubusafumenza umfazi.
1: Uthi umprofeti lo wesibini besengumfazi okanye ubusazama ube umfazi.
2: Ndingumama lokho ngoba manje la endlini angisahli kusemidlala seyidoma mama endali
1: Uthi mprofeti akasazi uba makenze njani, bekezama ukuthatha omnye unkosikazi wesibini. Ngoku kwalapha endlini kubi tata, akasaphakelwa sekedle iy'tolo emprofeti.
0: Lo tata uyafuna mna ndimchaze uba makenze njani.
1: Uyafuna tata umprofeti akunikeze umhlahlandlela
0: aza kuthola ukuphuma ukuthula kule nto, funeka aphume kule nto afuna ukuyenza.
1: Uthi umprofeti uzofumana uxolo tata, yiyeke kwale nto uyizamayo ayizulunga tata.
0: Kuba if uyanyanzela uyayenza le nto izoba lithuna lakhe.
1: Uthi umprofeti uma uyiphoqa ke le nto kuzoba yithuna lakho tata.
0: Uzawandisa njani umndeni kodwa umndeni uzobe ungamfuni, umndeni uzobe emchasele emkhuphele ngaphandle.
1: Uthi umprofeti uzalandisa kanjani na usapho ekubeni ukuxokozela lingakufuni likukhuphela ngaphandle tata.
0: And andifuna utata ambleme lo mama kuba bekuthiwe binguye lo tata okwesihlalo salo mama, naye beza kwenza njengoba esenza lo mama.
1: Uthi umprofeti akafuni ke ukuthi umxhase lo mama ngesenzo sakhe kuba nawo babathwabo sezinyaweni zakhe bengekuyithande le nto yenzayo.
0: Uyangiva lo bawo?
1: Uyamva umprofeti tata?
2: Yebo baba.
1: Uthi uyakuva tata.
0: Ndifuna ke tata le nto lena uze kum ngoba kukusasa ke ngomgqibelo siyihlalele phantsi ndikubonise indlela, ngoba le ndlela lena ayizulunga le ndlela ufuna uluhambo oluhambula luzumaluzauzofukisa umpitshoko zakho zokuphila.
1: Uthi umprofeti ke gijima ngomso ufike eJerusalema akuncede, kuba xa ngabe uqhubeka nale nto uyenzayo awuzuphila xesha lide apha emhlabeni tata.
0: Uyandiva ke baba?

0: Mabasa phatha umnikelo wayo ka 250 rand. 250 rand. Ngifuna abantu abaserious, ngifuna abantu abafuna impumelelo, ngifuna umuntu ofuna ukuphuma enhluphekweni, ofuna ukuphuma ezikweletini. Ngifuna umuntu othi ngiphatha imali ngingene esitolo ngibuye ngaphethe lutho kodwa imali ngihambe ngiyiphethe. Ngifuna umuntu ofuna impilo nempumelelo, yindoda ethi inenkinga emzimbeni wayo. Ngizobe ngibakhulekela abantu, ngizobe ngilapha futhi kuleyo nkonzo, futhi ngizobe nginilapha. Umuntu oneyilonda, umuntu ovuvukalelwa zinyawo, umuntu oneyinyawo eyishisayo ngaphansi noneqolo elishisayo, nomuntu okushisa esifubeni, umuntu one-BP, umuntu onoshukela, ngizobe nginelapha bukhoma. Ngizoba khulekela abantu bese ngiyabalapha futhi abantu. Ngifuna lowo muntu okhe othi prophet, ngicela uzongikhulula impilo yami ayiphambili. Mlaleli wami, njalo ngomgqibelo ngo 5:30 ngicela uvule iTV yakho i-channel 261 1KZN TV. Uma vula kuvaliwe usetholakala ngo 5:30 ngomgqibelo. Ziyashintsha izimpilo zabantu, bantu basestenga namaphethelo, bantu bakomandeni, bantu bakohlomendlini, bakosithebe, bakoginga indlovu, bantu bakodendethu, nangu uJova enihambele. Ngizobe ngizokhulula abantu iphethele khombo kamavithiza. Ngizovithiza izitha zakho, ngivithize konke okuhlupha ikhaya lakho, konke okuhlupha impilo yakho. Iy'nsebenzelo zomprofethi ezizobe zikhona, kuzobe kunomkhuculule, le mbiza enamandla elapha izifo esezehlule emzimbeni womuntu. Uzobe ukhona unoyimanga, uzobe ukhona umashanela, izobe uzobe ikhona le oil yodumo, le oil ewinisa abantu emakhasino, le oil ewinisa abantu abadlala izinto lapha emafonini. Umkhanyisi oil engikhuluma ngawo. Ngithi mina bantu basestenga namaphethelo, uJova sekuzwile ukukhala kwenu. Ngenzeka bocaba ngothi uzufe ufele leso simo, sengifikile, bakhululiwe abantu umhlaba wonke, ngizokhulula wena. 9:00 kuya ku 2 Estenga Town Hall, ngizokhulula abantu ikhombo kamavithiza, ngizobe nguphathele yona.
1: Asibambe ubufakazi sizwe abantu. Kwamavula kuvala usokwemukela.
2: Yebo baba, linjani?
1: Siyaphila.
2: Yebo baba, siyacela ukuthula ubufakazi baba ngami.
1: Ya, buthini ubufakazi bakho?
2: Ubufakazi bami baba, beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi baba.
1: Yebo.
2: Yebo baba, ngithe lazama baba, ngahlala nomuntu othi mali zama umphuculula, ngicela ngawe baba.
1: Ya.
2: Yebo baba, ngithe lazama na uthenga umphuculule. Ngifuza baba, uthe ungakapheli 7 days baba.
1: Ya.
2: Uthe ngapheli 7 days kwade kwasha yonke into ngaphansi baba, yaphela. Kudala ndihamba odokotela ngina ndiphuma, kodwa lasiza umphuculi wakho baba.
1: Ubukade unezinsumpa ngaphansi ma.
2: Ineyimpumpa baba, ezinezilonda emacaleni.
1: Le nto ibisinesikhathi esingakanani?
2: Yho, mhlawumbe 2 years baba.
1: I-2 years iphelile.
2: Yebo, ndingasizakali baba.
1: Kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi, ubusebenzisa kanjani wema?
2: Bendiwusebenza ndiwuphuza baba, ndihlambana ngawo.
1: Uhlambana ngawo ubuntu bakho?
2: Yebo baba, yebo baba, ndithi mandibonge kakhulu umkhuculi. Ngumntu baba, ndithe ndisahleli kanjalo ndawufowunela emsebenzini, umsebenzi kade ndiwufuna. Ndafowunelwa kwathiwa mandenze etorhweni. Kungoku uba bendiqala mandenga emsebenzini ndiyosebenza ndirayita, ndinakwa nto yoba mandithi mandibonge.
1: Umsebenzi uvulekile manje?
2: Uvulekile baba, umsebenzi mandele, ndiqala emsebenzini, ndanikwa imfomu yonke baba.

0: Mana kushukuthi nge lezi ilonda bekuzilonda ezisichitho ngoba kunela kwalapheka zona sekuvule kumsebenzi.
1: Yebo baba, ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokusichitho kodwa ngithezo sokuba ubaba umavala umavula kuvaliwe kwalezi into engayazi engasoze ngikhohlwe njengabangani bami ngiyabamalisela baba.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise uJehova abe nawe kukhanye kube kuhla konke mntanami.
1: Yebo baba ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya kwama vula kufanele sokamukela.
1: Amen tata unjani?
0: Molo mama siyaphila.
1: Ngiyaphila tata, tata ngize nobufakazi tata, bendingumuntu olala 61 tata iminyaka.
0: Yebo.
1: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndazisebenzisa, ndithetha njengangokuthi tata indaba yesilwane ayisaveli kwayona. Ndisho nakuma-relationship tata ibingahlangani uthuthezi bumkhulu, ndixabane nomntu wam ngendaba yesilwane, kodwa ukusebenzisa iinsebenzo zakho kuphele yonke loo nto tata.
0: Njengamanje asisekho isidina kuwena usho njalo.
1: Asisekho, asisekho tata ngisho njalo.
0: Seku right konke manje.
1: Seku right tata nako omunye tata. Ngingumuntu obezamana nemali zabazali bami tata zingaphumi ngazama ngazama. Shuthi ke tata nazo sesiyabona kuyalunga sesiyafonelwa ukuthi masizosayina e-bank tata.
0: Bekunale mali bekade wizama ingaphumi.
1: Ingaphumi tata no 3 years wonke sizama ingaphumi kodwa ukusebenzisa insebenzo zakho ngiyabonga kakhulu kunithumelelise ingcono eziningi tata.
0: Manje le mali bakwazile ukuba baniqaqele yona impilo i-right manje.
1: I-right tata ihamba mthebeleni ngihlezi ngifakaza ngayo ebantwini nabangane ngibaxelele uba umkutshululi umavula kuvaliwe wenza into zenzeke. Mabambe nabo ukuthola usizo nami engalitholayo tata.
0: Ya.
1: Yebo, ngiyabonga kakhulu mavula uvale. Wenze nakwabanye tata.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova kusise zikhanye zibe zinhle kakhulu izindlela zakho. Kunjalo mlaleli abantu bayabonga, babonga uDr. Mzinto, babonga uMavula kuvaliwe, babonga imisebenzi, babonga impilo egazini, babonga izimali. Kanti wena uhlaleleni, kanti lo mthakathi owakuloya uwakhe emva kwendlu yakho yini? Yini ungasukumela impilo yakho? Ekhona umuntu onikezwe amandla ngoba mina le nhlupheko yakho ngizoyikhahlela kuhle kwekati ngilikhaba ngilikhaba ngilishonisa lena emnyango kwamavula kuvalwe sokemukela.
2: Yebo baba sawubona.
0: Yebo mama ninjani?
2: Siyaphila baba njani?
0: Siphilile wema wami sibahle kakhulu.
2: Yebo baba ngithake ngithule nami ukufakazi ngingafeli ngaphakathi nosizo ongisize ngalo baba.
0: Nginenkinga
2: kababa wengane ubaba wezingane zami baba ubesehambile iminyaka wangibaleka nezingane enkundli baba.
0: Awu
2: ngithema ngilandelela ey'nkonzweni zakho baba wanginikeza izinsebenzo zenhlanhla baba bengifune ngiyisebenzisa. Uthengele inye ilanga baba ngizihlalele nje kwafika ukuthi samakhelwane mefika bakusisi uthi ngiyacela la ngaphandle ma ngifika hhayi bo imoto naye emile la ma ngithi ngiyafika awuzo ubaba wengane zami baba uyakhala uyaxolisa uyayisola ngakho konke baba akwenza kumina. Uthe suka wangeza u-10,000 cash baba uthe angihambi ngiyothenga izinto zengane uthe ngithenga nezinto engizidingayo baba. Uthe ngisahlele sehambile baba kwangena ikholi yakhe baba ngisamangaze sisebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
0: Hawu
2: kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba imoto sesiyifakile emgaqweni saqasha ngisho umuntu iyasebenza baba.
0: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe kubuye ubaba wengane obesenesikhathi wakushiya.
2: Yebo baba beseminingi iminyaka engekho ngihlele ngedwa baba engiyabonga kakhulu ngisize kakhulu baba ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu emntanami ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane.

0: ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenze ayiqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona
1: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
0: bengingekho bengisebenza baba
1: shale nezandla siyabonga baba wami ingicela usondela ngapha baba wami yeah baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe
2: manibonge dokotela ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume zingaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV waye wafonela apha kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihleyime khona imali zami uba mandisubmithe izinto zam yatsho yaphuma imali kokukhawuleza ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi
1: wathenga iteksi
2: Quantum
1: iQuantum
2: baba ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
1: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
2: isezawuphuma tshuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
1: kodwa ubaba ukuphi nendawo kanje
2: Cartonville
1: egoli eCartonville siyabonge kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekutshilo
3: amen tata amen kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela qho kusisa sihlala siphumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa ebengade into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela ezonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
3: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona utata
1: shale nezandla lo mndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
4: igama umfanisini wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuweni ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko ukuze kuyophela isonto ngiloko nguwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofeti kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 udlalile
1: wawena
4: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
4: 50,000 kwaku 90,000 baba
1: awu
4: kwaku-90 ngikwalo esasiye emgedeni kwaku-90 ngangidlale ngo-10 rand baba
1: wadlala ngo-10 rand wawina 90,000
4: inamba nje ngafika ngicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line nodwa ngathi ngiyafika nje u-90,000
1: wadlala ngo-10 rand wawina 90,000 shayeleni izandla.

0: Ikuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngema umavula kuvaliwe?
1: Ntombo wonyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya. Es from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand wavele kwangena u 3400
0: yeah
1: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
0: manje la inkonzweni shale nezandla yeah Mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi esebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
2: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala utho ngathi. Into engiyibongayo ku ingelosi ngamprofeti ngathenga esendisoyo. Awu 3 ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga iyami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla-hlehla. Uthenje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
0: iBack to the Sender Store.
2: Yebo.
0: Yeah.
2: Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
0: How?
2: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu hayi nje.
0: Ubese mana icala lakhe elanini?
2: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eya nje imali yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu okhwela ummeli
0: liphelile manje icala
2: liphelile manje kade yile nje ngo-June
0: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngemavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
3: aw Dlokovu Mavula
0: kosiyami
3: baba ngimthala ngenawe la ekhaya. Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
0: Yebo Nkosi yami.
3: Kodwa ngogcobo lwa la ekhaya. Ey baba. Okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu. Imanga nemangaliso ekhweni lama befuna ukumbulala. Kwaphinde futhi kwanukubeza ingane yami bafuna ukumbulala. Go kwathiwa khona bafana abangilandela intatata. Abo bafana laba bakhuluma bobathathu uthi kodwa lo baba sizombolalela.
0: Yeah.
3: Ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
0: Yeah.
3: Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
0: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe?
4: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
0: Haw. Wabona inyoni ehamba egcekene ebusuku.
4: Yebo baba.
0: Ya.
4: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10. Ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenza lezi zinto. Mangisebenza lezi zinto ke Nayitholi sifile ngakwamakhelwane.
0: How
4: ngizotshela yena umama ukuthi na inyoni sifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke na inyoni ngathi mina na inyoni ifile le.
0: Mama yini ongayifakazela?
4: Hayi sengithi ke uqeda kwami ukusebenza lezi insebenzo kwase ngena u 13000.
0: How uvela manje 13000?
4: Wawuvela kwasaza. Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
0: How? Ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13000.
4: Yebo.
0: Siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebetholile.
1: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singana

0: Okay, isikhathi nje manje 21 minute past the 10 o'clock. Saqhubekana kanjani ke nohlelo kona umsakazini landa 88.4 FM. Makhoma mfowethu. Sawubona, sawubona. Yebo.
1: Asafunele
0: lutho ukusiphazamisayo
1: mfethu. Asikwazi nje ukuphazamiseka kulesi simo esikhona njengamanje.
0: Yeah.
1: December manje.
0: Kubhizi.
1: Hayi kubhizi kakhulu manje kubhizi.
0: Kumatasa.
1: Kumatasa tasa.
0: Siyabamba siyayeka.
1: Siyabamba siyayeka siyadedela siyakhulula. Bonayele.
0: Hey konangele mfethu.
1: Khamba kahle.
0: Kuyahamba khamba kanjani?
1: Hayi nokuhamba kahle mina nje. Ngasho ukuthi yonke ihlelo hlelweni zonke izinto zimi ngomumo. Ngimi nge step nje for his festive season. Njengoba uzona gig guide yethu nje ukuthi si up and down sishona le nale.
0: Sisakhuluma ngayo ifestive. Siyazi ukuthi ke amaciko amaningi azobe ethathwa endaweni ebhukwa endaweni abaculi. Natho MC inkosi yami sobe sibhukwa. Ngizonge makhoba ngiwu MC nje becelile ukuthi angihambe mhlambe ngiye e Great Town. Nangu into encane usenza into yakhe ngiphinde futhi ngiye Backville. Nangu ngiqashiwe nangu pikzulu ngala. Uyabona ukuthi imicimbi mningi and isendaweni ezahlukahlukene.
1: Kanti nobungozi ke fanele

0: Kaya ithimba labasakazi bonke nje bomsakazi Nanda FM ngibingelele ama-VIP, ngiyathemba ukuthi a-right. Cha, sonke nenkosi yami si-right, sivukilele. Umuntu usebenza ebusuku-ke wekhenon, ngisebenza ebusuku. Njengoba ningenile namanje, mele ngiyaphuma manje sengiya kwamlungu, siyobonana, siyibonana. Sengithi nje ngishaya isaluthi nje, ngiphakamise isingile ngithi ma-out, ngisekhona, ngizoba nani, ngiyohlezi nani. Nanda FM, salute.
1: Danko Buti, kuzwakele ngala. And then bese ngiya lapha ya kujabulisile. Uthi ke ngiyabingelela kubasakazi bami, ngaze ke ngayithanda ke inkondlo webakithi. Ayi cha, ushayele usonkondlo. Simshayela ihlombe ke uButi. Simshayela nje ihlombe. Na usethe ukuphuma ke naye because uphume ngo4. Bari ke siyambongela kakhulu ujabulisile. Thank you so much. Qhubeka kube ingxenye ke yomndeni weInanda 88.4 FM. And then kuDampi uthi ke Canon, hi bafo thatha. Thatha umakoti bafo. Wake up yami lento iyahlelela uvele nje uvuke kusini nje kuthi hayi hayi sengiyothatha ke namhla. Fa uhlele yokinto ngendlela ingane yabantu ithi mayifika ifike nje ku right zonke izinto zihamba ngendlela. So wonke lawo maplan asendleleni angikwazi ukuvele ngivuke nje namhlanje. So ngisahlola hlola isilo ngiyakuzwa kodwa kodwa nkabi yami futhi ngithule. Right, okwamanje singena kuyona 4x4 yakho ingoma eziwu4 ngaphandle nje kokupholisa amaseko. Uzobe ususazisa ukuthi on your side leza namhlanje uthande yiphi uhamba nayiphi ngoba njengamanje singena kuyona 4x4.
2: 4x4 after 4.

0: Yo bicho ngiribanda 628 makini kinuwo tu ayi inkosi yeRedolet original matching chains beer ngisethe phela ukuthi ngokuhlala ngidabona ngoma o 358 phakle kwesikanqoba izitha wethu enamitha wenzike yelijikayo eyi yazi bafethu yindlela iy'nhlangano vele sesiyazi ziningi kakhulu fethu zidlula ngisho iy'nwele lezi esinazo emakhambi ethu eyi yazi ngendlela fethu abakhuluma kahle ngoba kunqeni kusazama uphinde uhost omunye futhi inye i-politician naye iphinde ikhulume kahle ebese uyibuza ukuthi yinto enga-adopti isitayela sase-America sokuthi amaqembu amabili kuphela iningi uma lingaliboni kahle liqembu le linika u-5 years bese kuthi ngokuzayo lishintshe linika abanye yazi imnandi kabi leyanto leyana angiyikhonzile impela imelika kodwa ayileso sitayela sabo sokukhetha umholi sihle kakhulu amaqembu yabe u-2 ngoba bonke baney'nkulumo ezinhle yini bengahlangani hhayi akuye ngibonge mfowethu danko
1: sibonga ngoba kakhulu-ke kuma-ching-ching ikakhulukazi-ke ima ofisa ukuba ingxenye ungakwazi ukusithinta kwinombolo ethi 0687649969 0687649969 sihamba sokhuluma laphaya nobaba usihlahla somdlebe ubaba ushangase ongumelaphi wendabuko uphinde abe yisazi samasiko sibheka nje izindaba-ke eziningi ezihlukahlukene ikakhulukazi-ke mayelana nomuntu ukakhulukazi mayethengile noma akhe umuzi-ke omusha siqeda nje ikakhulukazi ukudideka sikunika ulwazi okuyilona lona mkhulu sikubingelele siphinde sikwamukele ohleleni
2: angibulethiwe msakazane bike kakhulu kwena bikelele abalaleli lapho kufika khona lo msakazi wenabefela
1: kuyintokozo kakhulu mkhulu ukuthi sibe nawe esukwini lanamhlanje
2: asibonge ngokona msakazi.
1: Yes. Mkhulu sikhuluma nje indaba enkulu la yomuzi omusha engiqalo kuyobeka kuona ikhanda. Mhlawumbe kusibeke esithombeni nje ngendaba yomuzi othengiwe siqale kuyona. Ubungathini mhlawumbe ukulandisa umlaleli ekhaya ngezinto ezibalulekile uma sengukhokhelile umuzi usubiza igama lami konke amatayitela sekukumina. Yiphi into yokuqala cishe ngiyenzayo ngokwesintu okufanele ngikhombise yona cishe ukuletha abantu abadala noma ukukhombisa ukuthi sekukhona ugina manje la sengimsusile uDlamini obehlala la igcikeni
2: isiqalo somuzi sengiwe msakazwane ukukhipha umoya ebeyimusa ngaphakathi kuleli gceke yakhele ingaphandle umuthi usemakhiphile abantu abadala umnikazi wegceke ngoba ngomthetho funaka kuthatha ithonga ma ukuthi kade ngakusebenzisi kodwa kukhona umoya ebeyimusa ngaphakathi ukuthi uthathele imimoya ngaphakathi uyeyilahla entabeni umugodi ufake izinto eziwukudla khona utshele ukuthi nangihlala khona ngiyangisusa manje nawo ozweni la esebeyikhona nalafuna nibhilonge khona then uma usuyowuhlambulula umuzi uma usufake isidalo kwisidalo esiqokele nawo ngesikhathi uhlambulukile awuvele ufake imimoya yakini phezu kwemimoya uma uthengile umuzi uma kuwukuthi umuzi omkusha uma kuwukuthi umuzi omusha othengile isayiti nje alafana

0: Ngiyahlupha kakhulu lokho mdlala zithenga umuzi osuwona amathuni. Imvamisa nje onto esengiwuthenga umuzi uyabuza ukuthi awunalo yini ikhulu. Kodwa ngaphambi kokuthi ngichaze angibingele kakhulu nami lapha kusibali wami ugathi noma ngizwela kude ngenxa yenethiwekhi ngoba sikhuluma ngeyilingo. Kodwa ngiyabonga kakhulu kusibali wami ngimzele ubuza impilo. Ngiyaphila kakhulu, ngiyathemba uyaphila naye. Ngiyathokoza kakhulu. Ukuthenga umuzi onamathuna msakazi wami ukuhlala epointini yenkulumo yakho noma yombuzo wakho. Kuyahlupha kakhulu uma usukuthenga umuzi onamathuna. Kakhulu ngoba leyo nto iyenza ukuthi noma thirithathina kubantu abadala. Ngiyakhumbula komunye umuzi emakuphetheni kwambetha wayevuka ubaba wakhona angene endlini sekukhona abanye abantu. Leyo nto ifuna ukuthi idinga ukunyaka nokujulelwa. Sofuna umlahle lo muntu ngoba lapha sobe umthatha ngendlela yamahlazi wathi sikhuluma ukuthi athathekile ngendlela ephekeke kahle. So sofuna namanye umkhiphe kobuyango yomlahla lapha entabeni asuke phela emzini wakho ngoba usuwuthengile. Kodwa nje umuntu onethunga ayi akuba lula ngifuna ukuqhoma. Kubaningi abantu bahlale bephileke ekuthengeni imizi esuke namathuna emizi yabantu.
1: Babusuku omunye umbuzo engifisa ukuba nawo kumuntu ongumelaphi wendabuko uma edayisa umuzi cishe wawunesigodlo kuyaye kumiswe kanjani cishe uma kuthi ekugcikeni kunendlu eyayisetshenziswa njengesigodlo futhi uphinde uyibheke nasohlangothini lokuthi indlu eyayisetshenziswa njengendlu yakwagogo ma uthenga umuzi iyayiphathwe kanjani yona babusuku?
0: Ibambe nje ukuthi nomntaka umuzi ushiye yona ingaqaqa ngoba usubona umuzi lawa wathi ukhona uthi umneyinike yona. Ayiyona inje esheshe iqaqa kuyefuna thathi sidalo kuyona ngendlela eyanele iqaqa ngasekuqineni ngoba inje angasesiyefana njengomenzi wesigodlo ngoba kusukuhlela amathongo kuyona inje eqaqwayo nje uma sekuphele usiko lokuthathwa kwabantu abadala. Kodwa iqiniso lithi bayathathwa abantu abadala iyakwazi ukulunga futhi ngoba phela basebethathiwe uyahlanjululi umuzi kwenzela ukuthi ubafana nemisebulake iy'khonkwane ngoba abantu basebenzisa iy'khonkwane phela ngey'thiya zabo ekuqhileni benze ukuvikeleka. Sefuna-ke izinto-ke ey'zokwazi ukuyiqhumisa yonke leyo nto yingakho sikubuza ukuhlambulula umuzi uze uqale phansi phela ngento esizohambisana manje negazi lakho nesithunzi sakho nedlozi lakho kube yiyona ezokuqala sikubulale kudala.
1: Babushuku ngifisa ukuthola ukuthi ezinye zezinto babushuku kuphoqelekile ukuthi ngiyimise ngendlela ezazimi ngayo noma cishe ngivumelekile ukuzishintsha emzini wami omusha. Ngibhekelela nje njengesibaya ukuthi isibaya ke sibavele endaweni engathi iyodwa but eyintweni eyikanjalo ngiyakwazi ukuthi cishe ngiyishintshe indlela yokuma ezazi ukuthi kwakula ukuthi so ngiyakushintsha mina sengikubeka la uhlangothini lokuthi
0: ungakuhle kakhulu uma ukushintsha wena ngendlela ekubekwe ngayo. Ukwakha ngendlela engathi ishukile ngoba umuntu noma ejonge indawo isikhathi esiningi lo ekusuke kade kuhamba ekuphayiselwa abantu omunye uyaphikizeka uma seyiqondisi angayibeki indle yizeni la kade kunezindlela ezakhe khona izindlu zala ethenge khona uthole ukuthi wakhezenza kude kancane izeni uthole mhlawumbe lapho izeni mhlawumbe useyolile isikhathi esiningi ngibona kanjalo emakhaya ubalekelele izikhonkwane ngophela usekuney'khonkwane eziyifakele ibanzi abethela yonke into kodwa manje zibethelwa ngamagazi angabantu aphele khona. So futhi umusey'thuni zala bantu abakhona uma usufika wena kubalulekile ukuthi ngakumuva kade ekubeke khona wenza ukuthi usiyokulezi khonkwane.
1: Babusuku sikhulumisane nobaba uSehla Somdlebe ungumelaphi wendabuko phinda beyisazi samasiko njengoba-ke sibheka nje iy'ndaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta nje umuzi omusha kungaba ukuthi uyawuthenga noma-ke uyawakha ma ufisa ukuba ingxenye ungasithinta nje kwinombo lethi 0687649969 0687649969. Babushuku uma kuwudade wethu owakha indlu angibeke kanjalo sithi nje mhlawumbe udade wethu sikhule naye kwahamba akaganile so wakha indlu cishe endaweni thizeni thina cishe ngoba engakwazi ukushisa impepho siyaye senze njani ukuqinisekisa ukuthi akabhekani phela laphayana ekakhulukani nezimbila ezithutha noma kube ikamayichanasa emzini wakhe kube umuzi onesteam ikuphi ongathi kuyenziwa cishe uma kukuthi akumina njengomuntu wesilisi wakhe umuzi mhlawumbe udade wethu nje ongaganile usezakhela indawo ngoba ufuna ukuyohlala cishe khona engasahlali ekhaya la sikhule khona
0: uyabikwa phutadeni la ehleli khona kwashana uyabikwa phela ubike umuzi ngikhishwa indlozi ngikhishwa intombazane umuntu oyintombazane ekhaya indlozi sheyinganiza kukuthetha emzini omkhulu uma ukuthi usukhathele umuzi omkhulu amadodana lawa ezithiwe ngane ngadada emalungu lezi ngasenze kuphahla khona indlozi ayikhishele intombazane indlozi ukuthi lithethe lapho ekoyini ahlakhile ishangakho uthi emrumi likhoyilele lendodakazi kodwa iyabikwa phethu nakho lele ngane khona nezinkomkwane zokubethela futhi ziyakwazi ukwenziwa ngoba kusophila kuthina-ke avikeleke nabantwana kuphele ubuthonga bokuthi kuze kuhlatshwe indlozi akhishele indlozi akwenzeki entombazaneni
1: babushuku mhlawumbe ke ikakhulukazi ngaphambi kokuthi ngikudedele siphi seluleko ongashiya nomlaleli ekhaya ngayo indaba cishe yomuzi omusha noma ngiyawakha noma ke ngiyawuthenga ikuphi cishe ubungathi umlaleli kufanele akwazi akuqonde futhi ngalolu daba
0: okubalulekile ukuthi le mizi sikhuluma ngayo khona indlu eyakhiwayo ekuthiwa indlu yangasendle lelithona mangifana njengoba sikhuluma kakhulu ngayo kodwa singakhulumi ngendlu ebalulekile ukuthi lifakwa kumalungelo liba nendlu lelithonga iyakhiwa ekuthiwa indlu yangasentla leyondlu okungangenwa khona umuntu umasebusheni bakhe sizo bantu esifazane nokungangeni abafana balapho ekhaya uma wathi useyintombini noma wathi usemndabeni la uhlambulukayo uma uyakhona izingesibiza ngendlu yangasentla yabantu abadala zinokuqiniseka lento engaqinisekisa ukuthi akuhle ukuthi impepho siyishise ko-two room nako-four room ngoba kube kube khona abavakashi nakulale bezinto ezingo-four room kube khona imisindo eminingi eyenzakalayo nabantu abavakashile uma sekuziwa amanzi amponjwayo angakhethwa nje ikamera angene kuyona eninempepho so kumphindile okungenzeka indawo la kushisa khona impepho indawo ehlonishwayo kakhulu ngoba isuke nabantu abadala bala ekhaya isukuye indawo ehlambulukile kuba yindlu ekhiwayo ekuyiwa ngenhlanzeko kuyona oya futhi ukuhlanzekise kuyona yilokho kuntobakokuthi ngingakushiya nabalaleli.
1: Yes, uma sifisa ukuthinta babushuku cishe sithole ulwazi olwengeziwe noma usilekelele usibikele umuzi sikuthola-ke phi kanjani ba
0: ngiyangithola enambinyane o-790-731-578 okuyiphinda o-790-071-578 uyangithola ngamakhozi lapho na-WhatsApp futhi yangithola kuyo leyo namba.
1: Babushuku asibonge kakhulu. Asibonge kakhulu babushuku isikhathi sosiphesona namhlanje.
0: Ubokhane namhlanje ukuhlatha komdlalo ngokudabuka lapha emthini. And sibuzela lapha kokuvuma emzini wezinyathi ngaphansi kwenkosi yasemaqadini ungqobo. Yabonga kakhulu kusebenzana kulesa.
1: Sibonga kakhulu-ke kubaba usihlahla somdlebe ubaba ushuku ongumelaphi wendabuko uphinde abe yisazi samasiko njengoba isikhathi sami siqopha ukuthi nje kusele cishe imizuzu emithathu ngaphambi kokuthi samukele-ke ihora lethu lesithathu lohlelo lwezindaba zomphakathi injobo ithungelwe bandla gama lami ngingu-Wonderboy esibongo ngingowakwagina sohlala ndawonye nje ohlelweni kuyoze kulamule-ke ihora lesishiyagalombili ngikuthembisa ukuthi nakanjani-ke sobe sikunikeze nje izindathane zezindaba ezithe mazihambe phambili ke kulona ke uhlelo lwezindaba zomphakathi.

0: Bathu nekhwapha elishubile. Uvela unuke ekuseni washawa ngesichitho sephunga. Ngizoyivithiza mina lento le. Lento lena mina ngizoyivithiza. Ngiyakumema kulenkonzo. Inkonzo inamandla le. Ngena emnyango uthatha lempindi amshaye ngo 100 rand ungena uhlale phansi la. Bese nyangena mntanami uzongibona ngisho ngena ukuthi impela uma vula kuvaliwe uzoyivithiza le nkinga engibhekene nayo. Ngiyakumema wegogo. Waze ngizovithiza. Abasebenzi abazukulu ekhaya ingane eyisebenzi ngizoyivithiza lento enza ukuthi kungabi khona umuntu ozoqashwa lapha ekhaya. Bazolotsholwa abantwana, bazolotsholwa bheka nje uzele ingane ezinhle eyishaya ngezitho ezinkulu eyingaka kodwa ayilotsholwa umuntu. Kuze kuhlekiswe ngazo ukuthi ingathi uzosina. Yawani, waza wemama, lalela. Inkonzo yemindeni, inkonzo yokuvithiza izinto ezenziwe emndenini. Ngifuna umuntu oserious ngempilo. Ngifuna umuntu othi umprofethi ukhuluma nami ke namhlanje. Kunezinto nasemahlombe ngiyezwa ngiyasindwa. Ngizoyivithiza lento. Ushawa likhanda, ngizoyivithiza lelikhanda. Ugwazwa zibhobo, ngizoyivithiza lento. Ngizoyivithiza. Yakumama. Ngesonto 9 o'clock emansele number 110 kumngeni road at Durban station ilanga zobe ngivithiza khona zonke izinto eziphazamisa impumelelo yabantu. Ngifuna umuntu othi umprofethi ngifuna impumelelo ngibheke kuDisemba izinto zibophila izinto zimnyama ayikho into ehlula lo Jehova wami akahlulwa ilezi zimo zakho. Lezi zimo zakho zincane kakhulu. Incane lento ngizobe ngivithiza lento ngogqobo nangamandla uJehova anginikeze wona. Ngifuna ukushonela izwi bese ngiyavala. Ngizoshonela izwi bese ngiyavala. Bawufunda incwadi kaMark chapter 2. Nangu Jesu usemzini kamkhweka Petro. Napa abantu zindimbane zabantu zagcwala. Sizwa ukuthi uJesu semnyango, uJesu sendlini uzokhulula abantu. Kwase kuba namadoda awu4 ayikade esuka ekhaya ephethe umuntu ngohlaka. Lamadoda avinjwa ngabantu. Athi lamadoda siyenqaba ukuvinjwa ngoba sizile kubantu abazivimbayo. Kodwa size kumuntu kaNkulunkulu, size kumkhululi. Size kulo onikezwe amandla, size kulo ozovithiza izifo, size kulo ozovithiza inhlupheko. Nangempela lamadoda agibela phezulu, aqaqa uphahla, aphosa lo muntu phakathi endlini. Ngifuna ukuthi mina kuwena, wena ulokhu ungabazi ukuza kumavula kuvaliwe, ngoba uvinjwa ngabantu. Uvinjwa ngabantu abanemkhaba bona abasuthi. Uvinjwa ngabantu bona abanempilo eright. Uvinjwa ngabantu abangazazi inyembezi wena oyikhalayo. Uvinjwa ngabantu bona abasebenza kahle. Uvinjwa ngabantu bona imndeni yabo eright. Musa ukuvinjwa ngabantu. Kodwa futhi ake ngisho lento. Akuqali ngawe ukuvinjwa. Bavinjiwe abantu nangesikhathi sikaJesu. Yingakho nawe bekuvimba. Bheka nje lengane yakhe iphuza kanjani. Kodwa ikwazi ukutshena wena ukuthi wemama ungayi kubaprofethi. Hey wemfana wami, hlala phansi. Phuza utshwala uya kumama wakho. Eyoqaqela nina impilo. Wena baba, wena bhuti, utshena umkakho, utshena intombi yakho. Uthi wena hayi ungayi laphana kubaprofethi. Hey! Lalela, nawe sukuma, nize, ngizovithiza. Ngoba uyafuna ukuyilobola lengane. Kodwa kwenzeki yini edala lokho bakuvalile ngizoyivithiza lezinto ezikuvalile ngabe lamagama ongavuma ukuvinjwa hlubulundela la khona khona isibusiso sakho uzobona ngoba bekuvimba la khona khona impumelelo lakho uzobona ngoba bekuvimba ikuphi impumelelo lakho isemansele number 110 le Sunday leli sonto isonto lakho ungalovi. Waza ngivithize lento mina. Ngeke ngehlule lento. Jehova makakubuze.
1: Baba uDokotela, ngicela ukubonga inkonzo yomhlabathi.

0: kwempathe amandla akho.
1: Right. Kulukuluke into mayibandikile uyayisho. Mangabe iphinda. Una ufuna sibenzise umqondo wakho. Uma into ibalekile. UNkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda sekunezina elithize lokubaluleka kwayo singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakadiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba udakadiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iyinkinga esezikuhaqe ngayo. Akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebhizinisini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka. Noma ngabe uwe kangakanani uyiswe, kunabanye nje abawiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka, uthi omunye nivuke kanjani umprofethi ngoba ngifundezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela, uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala. Mangaba lokhu kuvuka kubili, kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki, lalela, kukhona okuzokuvusa, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla

uthathe uma umuntu uphila kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi ingqobele igama la leyo nto ngamandla. Lalela, ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa, musukuhlala kanjena izinto zingalungile. Vuka, uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko ikucindezela ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olukucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavuka. Ithi iBhayibheli vuka, uvuka wembatha. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembatha. Okay, nansi ke into. Kukhona umuntu izwi yokuqala elithi vuka li-awareness, lizexwayiso sokuthi vuka. Leli lesibili futhi elithi vuka libiza i-action. Ma usuzwile ukuthi kanti kumele uvuke, awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki kwi-action. Kufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka-ke manje. Lalelake, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehluleka endleleni, awumbethe lutho. Ulula noma uhamba, ayikho into embetheyo. Emhlabeni kudingeka amandla. Uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto. Uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele. Ukuze uphumelele udinga amandla, ukuze uhlule izitha udinga amandla, ukuze wakhe umuzi udinga amandla, ukuze uganwe udinga amandla, ukuze ufuye udinga amandla, ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla, ukuze ube nemali udinga amandla okuba nemali. Ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla. iBhayibheli ke iholela abantu emandleni. Lalela, kuthiwa vuka wembathe amandla. Yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla. Lalela, abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla. Noma beyothwala abantu basuke befuna amandla. Noma abantu befuna amavoti bafuna amandla. Emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu. Lalela, noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla. Noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuneke noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani. Manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathi into ezokuphumelelisa. Yingakho-ke ngampela kule service kulokhu kulezi nkonzo, lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla. Lalela, ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto. Kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusi, kodwa into ongayembethe amandla, awubhathiswanga amandla. Lalela, kunomuntu omunye uhambile wayothwasa efuna amandla, omunye wenza konke. Lalela, uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho, akelaphi muntu, baze bambize ngomthakathi. Lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi yinto engekho, amandla awekho. Lalela, nabathakathi bayamehlula, uyakholwa. Inhlupheko iyamehlula, uyakholwa. Uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho. Awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla. Wamthandazo wakho udinga amandla. Ukuze kuthiwa ungumthandazo wangempela ngoba usuke unamandla. Ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla. Uma amandla engekho, ayisokhe into ongayenza iphumelele. Nginasevisi enginayo, amadeyithi akhona abekiwe. Kulamadeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla. Nami uNkulunkulu ungivulele isimanga, wangibathisa lamandla emva kwesikhathi. Lalela, emva kwesikhathi kunemibuzo engizibuza yona. Lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu, uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo, uyaphinda uyabuya, uyaphinda uyabuya, uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma ngimnikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala, uma ngimnikele insebenzo uzophuma
uphuma ekweletini mangimnikele insebenzo izinto zakhe izovuleka mangimnikele insebenzo uzophakama mangimnikele insebenzo kuzoqaqeka imbopho uqaqeka amafindo hayikhona kutholakala ukuthi no usuyamnika insebenzo zinawo amandla khona ku-right kokupodwa nguye ongenamandla bebona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yini ngamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqoka njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho olimini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane mayeke wavuka ekuseni wanyathela kunyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abanumzane le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyale uhambe nje egcekeni lakho kuqala abanumzane bebevuka baqinde futhi umzane uvuka nje uqimbile ngesinene uyahamba nje la egcekeni lakho uyabheka nje ubheka kwasingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumpe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumpe okunembobo khona noma lapho mhlawumpe kube nenti abheka iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma uba bengasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa ingane yala ekhaya kukhona amandla okufanele ibe nayo umama wala ekhaya kukhona amandla okufanele abe nawo baba wala ekhaya naye kumele agcwaliswe ngamandla athile umndeni uma usuphelele kunamandla okufanele wembathe kunamandla ambathwa umuntu eyedwa kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali kube namandla ambathwa umndeni kube namandla ambathwa umnumzane kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngizoke ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi nginikeze isikhathi lapho ngikuchazela khona ngala mandla kule nkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo hhayi ukuthi ngeke uqashe inkinga awunamandla ngabe uqashile uqashwa kanjani ungenamandla uzoqoshwa ngisho ekuseni uzothi uqashwa nje ubuxoshe hhayi ukuthi ngeke urejiste ngabe usurejistiwe inkinga awunamandla wena ulula wena awunamandla wena ulula uyathakatheka ngoba ulula wena awunamandla wena mbatha amandla wena akhona amandla ngizokubathisa wona ngomhlaka ngala ma-date akhona lalela angingene kuma-product ngoba ngizokutshela le nto yamandla kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu ngoba uyabona amandla mayengekho izinto azenzeki ngoba ngisho uvika ngisho uhlaselwa lalela uzowasho uzoyasho amavesi nemithandazo kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla uthi obhala kahle uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu la uthi futhi lo bhala kahle vuka wempathe amandla ngisazoqhubeka-ke ngikhulume ngamandla lalela angikhulume ngovuka izitha nangamandla awo uyangizwa ngithi sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvuka izitha le bhengela linamandla ekuvikeni izitha amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela akufanele ube ziphutha lokungabi nalo leli bhengela ukuvika izitha noma bathi bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla akhona amandla akuvika izitha awukuvika izitha noma bayagada noma benzayo lalela ukuvika izitha awukuvika izitha unamandla okuvika heyi uyangizwa ukuthi ngithini uthole uvika izitha ibhengele 250 kuphela amandla okuvika okuvika nje izitha noma ngabe ziqhaphuka kuliphi isayidi ma kuyisitha nje benebhengela futhi lekha elamandla elephawu le bhengela uyabhukha